0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa, tukuinah pikashanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kausaininchik manta, kawarinapak. Tukurinapak, songo charikunapak.
0: Warmispa, parlaining.
2: Isqitus pata kisi tumuang napaikamuiki. Alilian karikunaikita suyaspa. Piskoska sut iaimanta pacha, takirikuspa pawaika chanku. Uhpisketu tapitampi mai kusiska irpitan wankakuska. Irpitampak, mikunata mask amunampaktak, irpitataga amapuni tapamanta lloxinkichu. Noga manakai pichukasak, amapuni lloxinkichu nispa sageska. Kuritusta mask akzipuska. Irpitaga mamampak nisganta manakasuspa tapitan manta lloxiska. Chaypitak hatun misi mikuikapuska. Wawitay, kikillantataj, mamap isqojina, imachus qampaj allin kasqantaniyki, chayrayku kasunawayki tiyan. Irpitachus mamanta kasunman karqa chayqa, mana misi mikhuykapunmanchu karqa. Noqapis, kikillantataj, imachus qampaj allin kaqta kamachiyki, qantaj kasunawayki tiyan, maytapuni qanta munakuyki, ni ima llakiypis rikuyta munanichu. Mana kasuwanki chayqa, maganasuy kanqa. Ajinamanta, yuyarikunaykipaq, imachus qampaq allin kasqanta. Entiendewankichu? Nispa, ujmama, wawanwan parlarikusqa. Ajinamanta payqa, sut'inchaq kasqa, wawanwan kasuchikunanpaq. Qhari warmi, wawasninchiqmanta, yachananchiq kashan. Iskayninchiq, kawsayninmanta, qawananchiq kashan. Allin zenqa chayqa, qhari warmi kusikunchiq. Mana allin kanqa chaypis iskayninchiq llakiypis rikurisunman. Wawasninchiqta uywanamanta, yachachinamanta, maychus kaqman hina kawsananpaq, noqanchiqpuni mat'iykurinanchiq kashan. Paykunaqa karqunchiqpi kashanku. Tata Dios chay ruwanata qawarqanchiq. Diosmanta qelqasqapi. Efesios 6:4 kay hinata nin. Tatas, mamas, ama wawasniykichaqta phiñachiychaqchu. Mana chayqa paykunata uywaychaq. Wanachinapaq hasut'ispa, Señormanta yachachispa ima. Wawasninchaqwan kasuchikuna kashan. Mana paykunata p'enqachispachu. Mana pisipaq qawaspachu. Wakinkunaqa algota hina wawasninkutaqa apaykachanku. Zunaq ñawpaqinpi ima imanata rimaspa. Pisipaq qawaspa, p'enqaypis rikurichispa, kasuchikunku. Chaypiqa, wawasqa kasukunku, manchikusqankurayculla. Mana allin, chiqan kasqanpi creespachu. Wawasninchiqa, respetanawanchiq, kasunawanchiq kashan. Munakuwasqanchiqrayku, noqanchiq kaypachapi. Imaynachus Dios kasqanta rikuchinanchiq kashan. Chayrayku, allin kaqta rikuchinanchiq kashan. Wawasninchiqa noqanchiq neqta imaynachus Dios kasqanta yachanqanku. Tata Diosqa wawastaqa allin ñawiwan qhawan. Kikinta qhawananchiq kashan wawasninchiqtaqa. Wawasqa Diosmanta herencia kanku. Warmimanta nasekoqqa may munasqa t'inka nispa nin Salmo 127:3. Wawasqa olivo sach'a hina kanku nin. Olivoqa may hatun sach'a. Allin kayman, ñawpaqman lloqsinawan, poqoyman ima kikinchanku chay sach'ataqa. Chayrayku, wawasninchiqa, kusichinapaq kanku. Wasinchiqpi, poqoy tukuy tiempo kananpaq. Wawasqa hatun bendición. Chaywanpis, wakin p'unchayqa, sayarikusqanchiq manta pacha. Puñuykunanchiq kama, umananaypi kanchiq. Ujnin waqan, ujnin molestan hermanitunta, ch'aqwa ukullapipuni kanchiq. Waino chustak, paikuna ukupi seminarikunku, mana entiendei atinakanku. Paikunaga, ni haik aksaiku, ni imayaki niyo jina kausanku, nispa, sohta wawas niyo mama Carmenza, ni warga. Ahinachu, imaninkitak. Ahina kashan, kaitaga wawas niyo kakuna entiendenku. Paikuna eskuela manzihtilanku, chahuaga chinkan, ichari, wasi pitukuininku kanku chayaga, mamaska tataska, kanchapi, peloteros pata árbitro jina kaiman hagaiman purinku, wawas ninkuta kawaspa, wakimpitak policías jina, imapi pantar parihtinku, mana ahinachu kanan karga, nispa castigaspa, amenazaspa, uhtawan kikintas warinki chayaga, chaypi acharinki, nispa. Zuanan jehta sagespa, paikunaman zincheg, imatachus zuanan kuta sut inchanapag, kozijinapag, wakimpitag, maganakpag, nispanillantag, mama Luisaga. Mikuna tiempo pipis, chahualyapuni, wakimpunchaikunaga, pesadilla jina, wawas ninchejuan tiakoiga, umanchejta wataiku kuitawan, chinkanapag jina, nillantag, mama asuntapis. Pitag, mana wawai piñachiwanchu nispaninman. Nipi, tukuy wawas niyok, haik ahlapis, umananaikunawan tarikunchek, echari? Imaraikutak chayihina tapuni, wakin wawas ninchek piñachiwanchek. Imataz wananchek kashan, paikunata maichus kahta uywanapag. Wawas pa kausa inimanta yachay niyok zunas, wawaswan kausa napaja, paciencia yokana, paikunata zaksinanchek tiyan, entiendena kashan. Chantapis yachananku kashan imatachus zuananku kasganta, imatachus mana zuana kasganta. Mana zuana kasganta zuaktinkutak ima kastiguchus kasganta yachananku kashan. Nispaninku wawasmanta yachainiyokuna. Kepan parlaikunapi parlarisun imaraikuchus wawas mana allinkunata zuaskankumanta. Kunanga Dios ninchegmanta mañakusun wawas ninchegpag. Dios ni, wawai sumak yuyay niyok kachung. Pisi kalpayok kasyaktin ze para kunampag. May karitak kachung, manchikuy ningwan ting kunampag. Kumuy kukuk, songoyok tak kachung. Imalyapipis hatun jasga zikurispa. Pay kikinta zaksikuchung. Hinalyatak, kantapis zaksisuchung. Imaraikuchus, kantukuy yachay niyok kanki. Wawai tayanapari ikaw say nimpi. Purita yachanampag. Imaina llakiikuna pipis, ñawpag manzinampag. Imaina chipirius mantapis, lloqsiita yachanampag. Zunamasintataj, kuyakuita yachachun. Pantaikujtataj, kuyariita yachachun. Songompi, sumak chua songo yakujina, sut ikachun. Kausainimpi, sumak yuyaikunawan, sumak yachachikunawan purichun. Sagra munayninwan, mana atipachikoj kachun. Amazonai kachachu kachun. Yachachun kusirikuita. Hinallata huagarikuita. Kachazuna kachun. Niskanta juntak kachun. Kumuikuko. Yuyainiyok kachun. Nyaupajman lloqsiita yachachun. Pantaikunas ninmanta yachakuspa. Chaypacha nogaga mama hina. Mana kasipak kausakuskaita yuyasa.
1: Orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta, mayukantu manta, llakta uku manta pacha. Warmispa, parlaining.
2: Kuska charikorganchek, warmipura parlarinapag. Kalpa charikunapag. Ñawpajman kausayninchekpi rinapag. Kurikusunchej jepan programapi. Kai orallatataj. Kai zadionejllatataj. Jinaga jepan parlayninchej kama.

0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayukantu manta. Llaktau kumanta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuinah pikashanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kausaininchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Maiku siyuan napaikamu ikichik. Kaipunchaikunapega kariwarmi uyarishawan kichik. Hichari?